ti nyo se mena wo bo se moi min sro musu biara yen sro bibi biara o sa do ne on e mena ne puma na na ba o she me

0: asofo bi waho masofo bi a omo ye mrante a ya na omo sense omo titi sabro be no omo show omo space tuntum no omo jacket ni ade na nga me transfer no omo timechi ti me ka ba kwa omo yodi ehn wo yoso na ba kwa ka o prof na no na ye kwa aggressive we duro won ka ba bi bi ade de fu adu ade ye mi sha ha no me sha ha odi fo ye sa na de fu da aye friend sara na ba bi bi di titi he be ye ye na toa na omo jiso na fe ba ye eh zero 552444 from sisia from sisia from sisia ba cho ko be preach ya we dia ke jira from sisia o fra na ba ka bibia cho na ma ka bibia huere so na ba ka bibia huere so na na msi shia me ha shia me ha o ti asia sa da prophet jumo ya na juma
1: da bi
0: o se sho bi on nam be poso ka nyankopon adom ho asempa o ka adwen sakra o ka ayaresa yedie ne mpuntu ho asem wa ka kire Zion se Zion wo hene no ote ase
1: amen
0: aden our sponsors are the way fesika ya tugu hwe kwansi hu na ye twa no abrabom kwansi hu na ansa na obeye oba wadi 60 years na wo kwansi hu na wetwa abrabom ro se ye twra me ma me na no obu bi bo se abo e fe na kokohwe de so won pese wo ka adwuma ye adwuma hunu a wa ye gu mfufum I'm a pa.
1: Amen.
0: A brandy been your sister 2 years. No quenzin huna, we chow a brabum. And yasem ketua. Then swab doom wait ye. Then you ye, I have a cock who never fail. We have a cock who ye win ya me beer. Unfairly. Second Corinthians chapter 1 verse 18 say na nyankopon ye no kwafo unti no ye so ye asem a ye pan mu kire mu nye na ye kwae na ye ai ye kwae na nte sa enye no bia e se nyankopon ba Christ amenis Timothy ni si one can ho asem onye ase ai ase da bi nyankopon nemu ane na wewrade nyankopon na bo shadow do wewrade nyankopon she from Genesis to Revelation ebeb ne muni ya twen amen ye den
1: efie
0: de adan ye bekwa sori ye beka amen amen amen ya na sofo ni bikura no omo preaching no eh ene bade nyankopon ka say praise the lord hallelujah ene ka say so praise the lord obema sori fo hallelujah sade amen sa hallelujah abo anza no we preach ye wiro hallelujah 77
2: amen
0: amen zu wa o tu Nesu ni jire chido.
2: Baba jokonto kwa mwa etosu mienu.
0: Nesu ame bako.
2: Eti bako ntiche mudu mwotri. Na onyanku ponyo.
0: Nyanku ponyo kwa funti.
2: Kwa funti.
0: So we share prophets.
2: Yasema ya kanchile munu nye ane. Na
0: kasama chewa. Enye.
2: Na onyanku ponyo mba kristo yesua. Minise wano ni Timotio.
0: Kani
2: mwase mumunu. A anye ani
0: ani debi nemu ani
2: ani
0: na ewo ani yes
2: if you say
0: amen
2: amen
0: yes you in you amen pa
2: amen
0: eh
2: amen
0: ene woni mu
2: amen
0: timpacho obekko bibi enim sister ko sen oh afa yamenya mokese
1: amen
0: mehumu anu mani age
2: amen
0: se me kasa kire wiase nyina na sa motimani mu a na me de mu a motimani mu no aye wiase nyina
2: amen
0: enti nhira ni adom afiri mu ba no
2: amen
0: e sa mon sadi kai kamodi
1: amen
0: e shia fo no ko urade Yesu Kristo nchen e o Matthew chapter 13 from verse 10 to 17 no ko bi sa Jesus Christ se papa go fo ne ti wasem na ya na o moti ne be ebe ebe ebe ebe o na o kasa chi o mebuo mu dodo no se sawa ho no se ya no so okay mo de ya de ama mo se mu ho so ahini ni mo hintasem na won de won fem ma wo na obi ara wo wo no ye be ma no we nya bro so na de oni ni de owo mpo wo di twa na ho no ye be gie fini nsem we ntina m kasa chi o mebuo mu
2: amen
0: e se wo ho no de den so wo
2: amen
0: wote Sister Mbua.
2: Papa Pacho e wo ho
0: se. Na wo mu na Isaiah di se na ba mu se.
2: Asa pano se ni a.
0: Ohunu di mo be.
2: Matthew tro mai.
0: Den so mu hu o
2: tin. Eti du mi ensa fi ni chiche mu edu.
0: Fi so ma yakome
2: pe. Eba no. Na esuafo no ba
0: ni chen. O kan mu ndie.
2: Na esuafo no

0: se eyo noa
1: no
0: mfi edu no watch eh 28 years
1: okay
0: info ni no de chere mi
1: na nim gentle ma obi sa ne se eya hwan sa so otwonim
0: eh
1: wa info ni achi na ye ono na adin tra
0: medase na nanim no ani info ni num no sami na body no na na wo info ni num ni sisi na ote hanu eh
1: okay
0: na na ma mi bi sa se enunua because enim no de na mu se ese no na body no
1: okay
0: da 28 years na me bodin body e wo mfoni nimu no ene sesie yo tena plan bfm hai insesan e wo mba na nimu no ne se na me bisa na me bisa nse we ye nunua ne ho an o tusu am so oh adey na o be kan wasam na esuze na oni enu mba de are ho de o mu ye no ma won nti eja ye krokro na na je otumi edin kasa nyina di gu ho ne kasa nyina ne se one be ma nete eye da mfoni a oyi kire mi 28 time na chese ababa wankasa na sa besiri wo si so na ne kuno hunu no no a one no etisi sie ya waba plan b fm hai bro hunu ni ekwe ode fa so ni odishia ne ni odo asem one ne kan he na a obosi on se first no anase sie no se kan obi so a on se ya dan na oboshi san na eye obosi
1: okay
0: ehe obosi chese ne kese ne fi no soro esifom nti obo isi good o se saka sa we na nukunu before be shia na na so mo be ware no nukunu hu no a o de kasa bi o de mema sa de ya enim ya de rapture ya mai
1: okay
0: nti na e ma no so be nya trimi de man se a be mai won ho abotre anya mi abode a be mai tumi e dandan de fe de fe ne de na ni beje no ho ampa o de o se yoyo e ma omo wade ye
1: okay
0: yo omo wade atna awo emamu miansa ya sama hana rehonu wono na memu miansa na omo awo no omo wo wie ye ni edwe na sa wo behwe a ewi ase nyina anase gana ha ye nuanom mba no bi se onwo da na se owo first one na second one edwe na sa wanye kese a enkola titi ne enkola bonisemti no sote ejai na de ema oba tan no de sote ena anko ho sanso so a onwoda wonya wo foforo pe na ubesi umpeni mu anasa ohonam no ohonam dua no ebi beka ho na kyese wo sasa sabi umu ebie nti ada obeye fe sede ye nua onyumtoni bi eka wonasa mu se sa wo mo aponche dua ne pawe a ofu abojo se posi ni wura no ensemie no amekan am se mo behu se eya no kre se oba enwoda na owo foforo a sa akoda no ankyre na so den ema wanfa kasa ha maami ema ne body antia ya asumdwe ba body ne bi beka ho chen bra na onwo ye no ye nua no mba no munim e no mo frɛ o mmekyre o mo adwen
1: en sa try ba
0: thank you na ababa we ni so ti ha ni so ti a na o ti nyina ye kana se bi na ti a na o ti ni so yi e fi ye ko wo miansa no am se ono ne body no eti ba fom
1: okay.
0: And the body in the bathroom to say, one quiet can say.
1: Okay.
0: And I said, Nimu MBA, be Nim, Obiane, said the Yame Edishiano, a man of Crowbe here, or by being him for an offer pa, or whoop no was a son, or be so any more, na wa company mu. Or who are no about my bawm, internal dear, a dear Yame at the bomb man, and I saw the calm home. Now, you're near by our woman and son, and you couldn't afi ni kuni ana be men edi nani sa me se be men edi nani a ase ne san e masam e de hanu okwa adwuma kura oma bro pe na oba oba na oba ibisa no a na che se egbufu om kasam ne enye ne nyina a kire ne se bro hu nu no ni watna awomien san insesan abam e wo body no se de odu hu na ne ji hu na edwa na me mfa asam ne nsiye na obo ne nkro du ho no me bokra fu nu kunu no unimse plan B die odi asamba ye nyina wonkwa odi so meji ni wura normal e frey anase ye frey e me ye ni wura ni kasai se unim osimesi se o se oh woni me no e ne yire na wahye boni bia na so da bi o wo plan B FM 104.5 asamse no odi abeto unim hu bi asama be ma ne kachira ye ne se o na se we de nka nya asem bia we de nka ye oba ni be man temu asem na me samaya me kra na me frɛ no no se ma ware kra na ntimi ni ge ana na che se de oba ibe kan no e yotrudu because ye nim se oba ya sem oba kan se ya no kra se ya no kra plan B ye nkɔ ne trasa e wo se ye frɛ nipa no na ye di ono so adwen kyerɛ Enti no kasa e free be me enu mba enche sedi.